0: aro le tarong fai tau liro na lua la sate me New Zealand lea i Cape Town. O tunga fasi e tosu fa tau sanga sa ta alo mole All Blacks i ta alo mini sanga e lua rei pola langi mahana sa maualan ta alo ngamua mua mole All Blacks ina ua sui de tonu li ta alo ngamua farani i li ta alo sanga fa vau malo le Nations Championship i le masina turuai. O tama tai fo televo to lua e amaranti sititi ma shira to the out wa ta lem von ta fio fio la la fo fio fio de mai ai ta lo mo mo fa va ma lo mo le au tama tai o le au le kapi po le lola au le li le la ni luli a le black ferns ka se tula nga mata ino ala ta lo fa te uli mo mo mo ni sila e le nga te le na a ta is fluiva te sanga ai patino le le tofo ila o mri score i lumo la ai nga sa fia au mata mata e se sino australia le stonai ono sumare i vol skoi au kilani. Ma stiki ua ia wha awa wina lawa li tala angaro na ainga li tala ina lakapi. Ilo ni tama ia le malu se mo stiki za fai masui o le mang sa moa malon tuangani. Wale se titi o le sui o le All Blacks. O ia nei tala na ni yaso ia ire file mui tanta uma. Manu ia lo waso. That's news in Samoa for Radio New Zealand. Pasika. Be kind to each other and happy day.
1: Whakalofa lahi atu. Kia ora ana. You're listening to RNZ Pacific.